0: Yo walom dango lebene yemna.
1: Yo namere bookmark yolngo numaka ngama yolngo radio news.
2: Yo bookmark ngaran kadal silbia ngul pedich. Kadwan yang ada tudau numalan grupan politics update ngunung roki di nau ko sit ko mulkau. 10 years ko ngay ngunung lady kan sit ngor jin gari ruar pala Mr. Goyola. Kaya on ngut nakon ngay ngunung jaltir ngay tubing ngay di ka yup tu na. Ka war pala nakon mak Goyola. Nawe walal ngunung roki di nakon ngay ngumirir. Mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yun o bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na Rome yun ngunin limurong ka gumuro dahil manak marang kang ruki ngunin Rome ngunin na kun yun ngunin rights ko malangay kan ngunin li di jingar yun ngunin Rome ko kaya ngunin na kun ngayon ngunin bityan wang akam ngunin ngayon ngunin kunarayon dyan ngunin di jaman because the kunungi ngurungi di rom do to al Northern Territory government bay ngo walal na kunungi ki buturo bituro kamak maktur yul ngo rom ngo ka yul ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay nguni yaon go yuptun ya kunarayon ya jaman ka nguni na kunakun do yala lang umiri nal ngay jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kung nangoy ngay jama marji niya maramin ka ngay tuka na kung still kung ngayon yan yung ngay katiyang ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka na kung yawon ko limo news kung nga ma ngay ngay ngay yul ngay wanga niya yul ngo ngurki di ka try jel kere waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere waptun ja mau sit of mulkaw ka ngun di nakun ka lay bap hari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili murunan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbo nang maringi ka background nang ngodek di kujuk kuja mau ngai kan ja madeli health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jal kre pap tun ngai ka ngai tu jal kre ngopan war palain na kon ngur ki di ja mau yul ngo limurung kung ka yun ang ngai tu limurung represent yul ngun merchin parliament ngur kaya kawalan mo ngun ngun ito ngai voting ya by election ya September 12th, Kabalanya.
1: Yo, thank you, Numalango. Buturi kendao, tambali yolong radio le.
3: Screening for bowel cancer is simple, private, and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
4: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hammersburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Young Old Radio.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, namire bookmark yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaranj mukadol silbiya ngulpidich. Kadwan yang arato daw numalan ngurupan politics update ngunungruki di nauko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngur jingari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngut nakon ngay ngunili jaltil ngay tubing ngay di ka yupto na. Ka war pala nakon mak Goyola. Nawing walal ngunin ngurupi di nakon ngay ngumili mar wala lang nakon hindi wala lang kang ngura ngayang ngo kung kayo na raw yul ngo bile ngayon ngunin maringge ngunin limurong na rom yul ngo limurong kagumuro dahil malak marangga ngurukin ngunin rom ngo nakon yul ngo rights ko malang ikan ngunin li di jingar yul ngo rom ngo kaya ngunin nakon ngayon ngunin bichan wang akam ngunin ngayon ngunin kunarayon yang ngunin di jamanya. Because the kunungi ngurungi di rom do to al Northern Territory government bay ngo walal na kunungi ki buturo bituro kamak maktur yul ngo rom ngo kayul ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay nguni yaon ngo yuptun ya kunara yun ya jaman ka nguni na kunakun do yala lang umiri nal ngay jal kriwaptun warpala jamao. Hopefully ngay tungon nila din nakon nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka nakon still kung ka yun yan yun ngay katiyang ngay bala nakon doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka nakon yawon ko limon news kong nga ma ngay ngay ngay yun ngay wanga niya yul ngo ngurki di ka try jel kere waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere waptun ja mau sit of mulkaw ka ngun di nakun ka laiba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili murunan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbo ng mga ka background ng mga deki di kujo kujo mao ngay kan jama dili health ngur nurse ngur male nurse ngay ka jail kri wapun ngay ka ngay tu jail kri ngupan war palay na kung ngur kidi jama o yul ngur limurong kung ka yun ang ngay tu limurong represent yul ngur meeting parliament ngur kaya kawalan mo ngun ito ngay voting ya by election ya September 12th, Kabalanya.
1: Yo, thank you, Numalengo. Butterikindao, Tambal Yolong Radio.
3: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT, or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on the 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
4: Hi, I'm Erica.
5: And I'm Pam.
4: And we're from Alice Springs Karma Radio.
5: And you're listening to
4: Yolngu Radio.
6: Yo, nama di bookmark friends ka families. Ngarin aku baik kalau ikan nampak. Ngadun yang ngaraku hour from 1 p.m. to 2 p.m. So stick around. I hope you like the ngaraku hour. Ngadu manike on go. Of course, ngaraku favorite Chris Brown hour. So dulu dong urung ngamir opening up jaga Angel number 10 toys. Kapalanya on in the Mangamu Yulung Radio at 88.9 FM.

0: Yeah, me akoga ngara real. Ngam ngayol ng radio.
1: Yo, ni nang mga ngakuling lungo mani kaya ko Bruce Lee by Chris Brown gang urong merja don't judge me gang epen. Hadun ya kami apa mani kaya ko ga leave the club by Chris Brown featuring Joel James gang ni nang mga manyulong radio at 88.9 FM.

0: walam dango ka chuluk to anan 2 pm na
1: mangara na jo damaji wangara ko melengin be be an kun dol program ni ka rukura ko mala balanya mala to na na rangers na wagaja you're listening to yulungo radio
2: the perk
3: in the world go down like al fun down like in the world go mal we ko pal pata mo mik kisi pa nga pa kay pa pa kulay akayib akay nga pugi yo ni dikit bangal in the world go down like al fun kun kan

0: Duan jawalo 1 o'clock menaun.
1: Yo, ngaranya ko hango. Ayo ngoko dangara era ringo. Ora ora ora papurun. Mai mengundara ko komat. Ngadi mengundara ko tatoy. Kawako mengundara ko kalpo. Ngaman no maka yung ereo. Tiyala irkala. Ayo lingon.

0: Thank you. Good night.
1: Thank you. Good night.
2: Thank you. Good night.
3: Walom dango kawarmok na 7 p.m. na.
4: Yo, nami repok magyolngo. Numakangama yolngo radio news.
5: Yo, bookmark. Ngaran mo kadal Sylvia Ngulpidich. Kadwan niya ngara to daw numalang grupan politics update ngunong ruki di nao ko siit ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan siit ngor jin gari ruwar pala, mista ko yula. Kaya ngunit na kun ngay ngunit jaltin ngay tubing ngay di ka yupto na. Ka war pala na kun mak ko yula. Nawi wala lang ngunin ngurukki di na kun ngayang ngumili mar wala lang na kun hindi wala lang ka ngura ngayang ngu kung ka yun raw yul ngu bili ngayang ngunin maringi ngunin limurong na rom yul ngu limurli ka gumuru dahil manak maram ka ngurukki ngunin rom ngu na kun yul ngu rights ko malangay kan ngunin li di jengar yul ngu rom ngu kaya ngunin na kun ngayang ngunin bichan wang akam ngunin ngayang ngunin kunara yun yang ngunin di jaman because takon ngunin ngurungi di rom do to al Northern Territory Government bayang ngawalal na kun nguliki buturo bichuro kamak maktur yul ngu rom ngu kayul ngu voice ko limurong ngurungi di rom do ngayang ngunin yun ngu yuptun ja kunara yun ja jaman ka ngini na kuna kun do yala lang ngomiri na lang ngay jal krewapton war pala jamaw hopefully ngay tungon nili din akun nangoy ngay jama marchi niya maramin ka ngay tuka na kun still kung ka yun yan yun ngon katiyang ngon bala na kun doli di seat of murka ngay yawon ko lapto na ka by election ya to ka September 12 to ka nakunya on ngole mo news ko ngama ngoni ngai una yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jal kre waptun sit ko koyok iwar ngai ka ngurki di jal tin ngai to ngurki di jal kre waptun ja ma sit of mulkau ka ngoni din nakun kalai ba phari ngor gali ngor ka doli di ngai koyok Mereka lembur dan ngoh. Tuali ngai ka family ngai tam galewin ko. Galewin ko pu ngai tuali di. Ka warpap lembur dan ngoh. Maringgi ka background dan ngoh dekki di. Kujuk ku jama ngai kan jama. Dili health ngur. Nurse ngur. Male nurse ngai. Ka. Jalkri waptun ngai ka ngai tu jalkri ngupan warpalan nakun nguruki di jama. Yul ngoh limurung. Kung ka yunara ngai tu limurung represent. Yul ngun mertin parliament or kaya kawalal mo ngun ngun ito ngay voting ya by election ya ka September 12 to kabalanya
3: yo thank you numalang ko butter ito daw tambal yul ngun radio le
6: screening for bowel cancer is simple private and free your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74 if found early 90% of bowel cancers can be successfully treated Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
7: Yo, Bookmark, this is Will Porter, Jamamir for Yungo Radio, and you're listening to 88.9 Yungo Radio. Wakai da big!
5: Yo, R&B in the Makadonjanga Maga, hip hop Yungo Radio.

0: Dwendiawalo, 8 PM. Yulungwal Machi Ninanwang Angura, Ka Jamar Krujawalungura Namira.
1: Yo, Dangum Adwin TV, Angun Angu Yara Ringo. That is about Rakaramanting, but Kabiar Maktao.
2: Yo, Tarato Lakam Tao Festa. Nothing are you tongue, Ninangaraka, Ninangaraka, your tongue. Ka nangalang arang api bimangod ako uning ay ka changalang ulay na mala. Iraki bilma kaya mala. Orpa mara nangal na nang. Yun nga rayo utong. Orpa mara mikite. Nangara, to nangara nga lapalitin na nga ra. Namin na may makara doon 16 mir. Para nangalang na. Para tatara ka changala. Satara ka changala. Tangan ngara kamar cium ni, malah mungkin tidak ngara, mungkin ngara beli meter, mungkin tu ngara mungkin ngara, mungkin ngara, kap, balaran apa pun mengar kalah, karena tangan ngaya ngara, karena tangan ngaya ngara, para kakak ni kamar cium dia mengar kalah, tu cara kita menunggu para tu berak kalah kamar cium, tu arah kamar cium. Tu ayo tu ngara fat bagi tu tu ngara apa ya? Kalau malah ngara bagi tu orpom. Kapan ingon ngara? Palale Martinella, anting la ngale Martin. Nangang ngale, kalau ngale maram, nama tiri kalra. Ka, ngale Martin ngare, ka kapul telang, kapan nikin. Martin ngale ka, ane jing ting, orang ane. Nengone, onane, ayah ni, ni dik tiga orang onane, balai ngale marcin, ni lah kadinang aku malai kangaire, kau aku mati ngale ngaire, kau aku mana le balai nangal ngaram, balai bising ngale kangaire nam, ngaire edip bukan bupu mai mengoraku, kupun.
3: Wait,
2: Ale Martin ngira tu na bilai tu lokan ngai napta tu na bilim ara ngai pira ngai ara kamla ngai pira manyu mala orpam dak ngai pira
1: eh
2: ape no na ko Martin ola na ola mamara indi pu mukanya bo pu indi pu bala jak kana ko dol ka to ala tul indi pu ara kat pamen ah ngalal pa gurpan ola bit bit tu na apit na ola bit bit tu na manyu ja mala Ati jamala. Tak sayang nana permace.
1: Warpam
2: nana pesayang mere. Mamla mereko, wawa, ati ngapipi, mari. Warpam nana pesayang gaya apa? Tak yungo wede angur.
4: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay, you could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.
5: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujuluk Community and you're listening to Yolngu Radio. Be strong, be proud and stay black.

0: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on the 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
1: Yo, gadon yang ngoni di kabulo na malimur dao ngaraka ngupan limur tumiki bulo nga ma dao ngarapa limur ngong maladual.
2: Yo, yang ngoyan mo balangan yan ngutanan ngari development galuin ko.
3: Liyuan.
2: Kawakin ko ane ngalanguro, longgur manguro, jalatanguro, baranguro, bolonongoro, warpam na ngutan man ang galuin ko. Ngutan man ang galawin kon belen palangay ngutan man man magkinan everything na yul ngoyom jagong dom ngayatan ang jaman ay kan jamar kuli wukir niya bayo kuya malangu panya ang part of raipide pala pilin ngarin nan kulin malangu li mayo nupan yaw jan
3: yo lingon man magpalaan daw
2: jango waratuanan nguna kuya tawatuanan ngayari jikal na maat jikal na wangay ngo ewe chan pala na yun kung mangi nan pisa na po tunin na karin mo lang yun pelin manmak nguta na nga rin pelin
4: kina kong pala kaya kong yakayakan rin pili warat kun bilang na yun yaka gulok yung nga napiling.
2: Yaka. Yan ako nga yabanya kaliwa na kam. Yang banya rai piling nga yakan.
4: Yo.
2: Kay ngalambalan yul tun warat tuan banya rai piling kong tu warat tuan. Ngalambalan yul tun warat tuan. Walan ngalan banya ya. Yul tun warat tuan am rai piling banya ya. Kung kungan ngal mayul kul. Tila ni numang ngarimal ngumiyalang umiyo. Yo. Ya nan bican kam kungan ngan mabian ngai ni ngati lem jana le there was mission the early tough ka hard banyan discipline yor ngowo chamar ko le o man mak tangum ngal ma kungan an hand over rai pide yul pol
4: nal pena ro yon yor ngom yor ngom la ngai me ka sama yakan yuan naon ngua koro wa kore ya kayuan sam ya kayu ya kan yang do now 19 years old or 15 years old yeah. Or 16 ya kan ya wa kore ya kulung ya ka dawatun ya ka still ya kayak ka pere ora tun
2: yen la ngan mayor ma yang una bele bicaran nan kam wa kenjin nan ngere ma growing nan ngutanan nan bala ngutanan yul ngomul kor jamar kulim ngutanan ngare mul kor ngan ngulen ya na bikin kam ngalmang aro lulang tu biaram jangu jina ngana puwa ka ngur kanamin ngalmang aro ja ka ngan maleng goai ya bikinan
3: yo jo na lingur da um benyarai pri um rokran kan jun ya ul na jina ngum bala rai pri ya ka retun gani cuma na ngari gulukun ngunungan malai
5: oye ling malang ara kan nangal oye ling malara kan nangal warpam warpa ngamak kur dao ka tukar main mak tiangun bala ngarakan nama tunai kami kina darah lait na kanara muti ka kataruan mandir bangun gina purbutur curwalal nguling ngamat yang napurung babak miring walang kangadik miring walang najana walka tiangun bala walka bak meraman yang ay kanana mir nguning ay ngalapal oyo tu ngai butur meuna butur zumukna yo ya ka balanya ina perukan ngatil malak mangal oni ngana perunyolkan mangke kongal wangan o balikun mangal yo tiangan bala ngalek ka mangke kum jamar kulin kayak ka dalan ja mar dole ya ya lengi room jangan itu macam wangan jamar kulit nganja ya nu alka bicara nanti kingkam walau nyakak kau yang nganja mer melukur karwanya kada rok karwanya kangan diunja bapa unja kemari unja ngati unja bayangun butur ikur kap tiangun bala ngailar beli cuma nakanena ay kangurungin beli cuma dun kung kaya yun bala din romlil ngatil ja bayangu unjingkan walang ko yan repiri ngunan ngandi bapa kamari yo walang ka na puri repiri yun yo kakunya na pakan ngakul walang bayangun na purkan breaking o manangin o ngulan na ja bayangun Unin bayang un ganian apin. Maris unupan kan wang kangal napur. Yawirin kamial kuror.
6: Ma.
5: Yo.
6: Kadukar niya orai ngay kang ngura. Di akun pala walo ngalitu maricingula. Maringi kumwala lang. Kuroto miri walal.
5: Yo, tukar niya kali hindi ngura yo. Yor ngalin ngulin nalin niya ngalitu nawin. Kanata malik jalan jamar kulit nain repri una lo. Beli-beli cuman nakadwanina. Wanjang uling unin beli cuman kalah kanatam.
6: Ya, pijan.
5: Ya, kapalanya nakun. Ngarakan magi kungal. Yucu alim madan marman. Yura kudira mo mendah. Kaya kan ngarakan pijan madan gangal. Uri pukur ngarakan rum kur main makungal. Main makur kangal unin. Ngarakan nalcian marikin.
6: Yo.
5: Yo.
6: Tuwali nga yung makur pala niya di room. Ngalimur milk mo ni room do. Dalkum. O bili nila karangal kamuro.
5: Yo. Tiangon bala karanong nila kalbitakam. Tiangon bala ngalika. Nalcha na. Lawan ngalika nguna jamar kulit na kanatam yul kala nga pagkawala. Bili nga pagkidwa na ninan kabila cuman. Ay nga, beli cuma dun kung kayo niya balayin. Yor, still nan ngo, ya kakingore kung kayo na mirngandi o kapapaw.
6: Yo, yo, walk me.
5: Ulit yung kung kayo nga niyan, pichan bili wala lang, siya markulit limrong. Ngayon, ya ka beli cuma dun wala maram o nawi.
6: Yo, may.
5: Yo, kadiyangon bala, nawin, duwan niya nga ka, diyangon bala ngayon, kadiyangon bala ngandi, miringon baba, miringon nalcha na. Kulayo na nga ka, wangan na raw. Wangan ka wang nga yoro nga yan kanjar na bayang mo.
6: Ya, picha. Yo, yo, yo.
5: Kanjar pahawan na nga bayang mo. Ngandi o kapapa o kamari o. Ang unin napuri akan botol ito walang bile kanjar kan hindi nguran.
6: Ngatil niya.
5: Ngatil niya.
6: Ma.
5: Yo, bile ngandi kung kayo kan bapan. Bapan niya kan kung kayo bala business lagal ka bungkul na ula. Yo business lakal kamil kung ala doon na room ni chalang duwal ni to nama yalan tungutan ni indu taikaw ba umtong ngaran muna tang ura ya bigyan walkan
6: yo
5: kadiyang bala walika aw ba kam na baba miringo ang adik miringo ipin muna na pertukal kan ngara walan wanya tubingun jasa watun ja tiyan jawal tumanang ira bala yo kabak maman muna bala nga pagkunya walang nawin. Yo, prophet in Malazubak Maram. Yo. Bikin ngayon nga til siya wangan na purun. Kulmang nangul mala, manangin niya ngul. O yakakari, nga pagkawal yatlil. O yakakari bala famlil, yatlil. Yo, kaya kakari bala naulil, bigyawal kan. Yo, katiyangon bala, yakan mangi repri kangura repri your butor mel nya mala butor mel nya yo bikin nama kwal nya lengun thinking kam unang nama kuling ola kalatam
6: ya pican
5: yo
6: nakun nama kuling ol kanatam nal chan bican ni kadwa lakra mandawin gam muni gani nan yul ngwalian rom ngol tuala cerbala rom gurli murungkal
5: yo.
6: Adi yang un balangay kanina.
5: Adi yang un balangay yang kakalkan, kabayang un.
6: Happy.
5: At mga yung gabi un ya, ngarak un ya na kung dawat un, balangay ka jaman ya ikon.
6: kadukar nya warai kangura limurong pulung nya dara na dal tinya limu tu jal
5: kadukar nya kayindi ngura kongka nao yor ngai pe mangetin yo tungni mangetin bifungai kare nan balan business nja saya manel jayur na ngai kare ngai ngurung doing yak kor
6: na chani mutu kongka yon berdi ali di kadara dal tir balai karungan maramalangun ni limurung na limurung alkan milku ngalawal ngalapan meringatil kalimur tu milkum di dua lidingun ini bicari lakaran ngalungun ini numakan maringitin nguruki rum gumalang kangana perlu numakan mar ngalapan miring maringit ngal dia ki rum gumala ka bicari bilingun ini tahu ngaikan maricin nakun ni kan lakaran ngal dia ngun balangai kumurudal
5: dia ngun balangai kumurudal na
6: yur ngai ka dukar ja ngura kungkai unarau ja
5: yo dukar ja ka ngura kungkai unarau ja ngaja ngai yo to una butro meo yo ngama yo ngama yur bang unai to mare al meri ngali unja ka bapa unja ka mare unja angat unja bangun yo kangun ngai to nakun ngapa ke jamaram beli jaman tuin Oi jai bicara kam. Putu itu mukai kacu jau orang anjing. Yan balai nak kan wuri purung rom. Wal tu bicara wang ah.
6: Ya bicara.
5: Kamu itu nganap purung nak kun rom nak perlu bicara kam. Ada tu try ngan yang kungkai yang tipar. Nuning ada tu kungkai un. Ada tu kul mandal yut tindak pura. Mana ngin yang ul? Ungulan yang ul. Bak mana yang ul? Yo.
6: Yo. Main makul man.
1: Yo, kadonya tu dia alina purukan artam dua lidi tahu. Kamu ni kaya ngatil ngama, kaya lala bukurongir.

0: Yo, my name is Var, and you're listening to Yolngu Radio 88.9. Da Brick Muka.
1: You nail it, you nail it. Wakara.
2: Yo, gadon yang uni di kabulo na malimur dao ngarakang pan limur tumiti bulo nga matao ngarapal merongong limurongong maladual.
3: Yo, mori, numalain dolar na lukot na asking question. Tiyang ulbala waloy, time do doon yan akong 2000 na year, limur kanina. Wanyang ula dukar niya, limurongong mario niya, ngatyo niya, ngandyo niya, bapa niya, kakuruto miro niya. Room when Mark Maranero, Dukaro in Mark Maranero.
4: Dago na room na magab. Payong warigal ma right pirin, yaka kung ara yulkul. Yaka kung ara yulkul, handle yulkul. Ah, ngal ma mari, banya bile agara ko, jitan, banya la bile na, janal bile chantul nga jama room.
5: Yaka janal banya bile nya ngarin, yang waling umbuk bada. Bala, bala dat ngarin, bala, majana wai pi man ya al malengo go yang ini majana lengo ngala pel mo ngaram ngaru janal mal tuan bai ko ya kang ga janal mal tuan ga mur ko mal tuan ga yuden yol ngo ara
4: ela nga kan nang al bijan nal per ngal mangar yuen jam majana ling
6: yo man ma
4: jamar ko ngal mangar jan pian jama pele ngal ma jina la ngai pring ngal ma go ngal yol ngo ya kom nan kung wala mim yul ya ko ay kana kungan mga mayul na
5: kaya nga yul na pa kalin ngal ma mga rujang kung jina mamaray wa tunga ngal maling way na bahay man yung murukoy na maracharap mingun o gucharap mingun yore o gaminyarap mingun yore ngal maling way na bilang numay ka jingking o bayangun
4: ya ka jangun yung mga atil ngayaw kan jama jangun yung
5: ya na mo doon mga ka jingking Dinking mo na yaka, dinking mo yan ya?
4: Yo.
5: Bilang ano, janal, waratun banya yung wakuro, yal ko kami yo.
4: Yaka ngunta na nga nan, ka lundum jangang na jamal kuli o janal ng kwa janal.
5: Yo,
4: yo. Yo, yun ya. Ka waratun janal yaka janal ng kwa janal na malang.
6: Yo.
4: Napa, kung anmin nga repi jan na.
6: Yo.
4: Ako muda na, ka janal ang maranan, janal ang ngiri mga kumulwari ng malang kuram. Papa ul mari ul ngacul di kana ul kudu tol.
6: Yo.
4: Ya ujan. Ah jina yang struggling ngaya jina dia partner. Yo, jina dia ai yang ah.
5: Ya ujan.
4: Ma.
6: Yo.
4: Ma, yo. Kadana yang ai pilih kong minan jala nyamar kole para moyo ratten ngana pilih direk tu manan. Ada direk tu ngana pola ka. Ngaya bayang jap tun kong ka yon. Ada direk tu bayang ngaya ka ya nakur kudal ngaya rebi ya nyako ngaya. Kaya na yang ngayon bayong jin ka rin bayong uya.
6: Yo.
4: Kaya rin niya malang. Yo. Naan ko na ko, mangi nga na piling ko.
6: Yo.
4: Ano po nga rupi ya, bayo kuya malang ko.
6: Yo.
4: Kaya pita lalimin ka nga rin. Biya ka dyan, uwa ko rin mo bayong biyok ka ngal malang ko. Ngal maro ka milo wala niyo moro ko. Kaya rin niya.
5: Kaya rin niya. Na mo yung
4: duwa. Kaya ko yan na rin, pirin biwa le bile. Kaya ko yung ngal magong ko nga nga nga rin, pirin yung wata. Ngayon tangari ya. Ay pili nga na pong kongkong iwanan na malangong ulo ya pili na pala kongkong room ma aja ka bayay malang room wala tuwanan nan siya kami yun ngal malangol siya kami yun wala yo jauh ray pili yo jalan na nakadawa ray pili bayan kongkong anan ray pili ngay eh siya kan
6: wala ito
4: ana pambay naman Wangangun kastil nan bayang urai piring unal. Unal wo kere nga jika nya nga ngalanga ngalanga ngalanga ngalanga kangere mga dan kaman nga napa bayi. Kung bele kong li dan banya. Bele.
6: Yo.
4: Tinal lang ta wa na mireko.
5: Yo ni an dao. Bele.
7: Yo. Bele doal inden wallo 2017 na. Yo. Kabuk makyul ng kanina wang ganyang ramit che. Doon na galewin kon. Yung. Miwaj. Gumurga chirk. tuana galewen kon ganyo na kumur madakal na karom dia doal limur tunga manga mayon me uni na amala rom uni baman boy tuana ngay malajari unang dia rom tuana tuana dungara ah pingur bili uni yapa ngale malak durga tuana malak durga ngale diang un dungaray thinking me na dalangan me na ingurut tumiri na dia la dungarangol tutau cin dia bentin dunyi piling ale do al ngutta ngunal dolungangol ral ngol ral mana panmere jamba chngol to ale mala ma kito ngai dawat to na diala yo to ana ngai las ke nen ba pu ngai billion dalwanga guru will you nan ba pu ngai guru will you nan ngai do al wanga ngai pe do al guru will you nan ba pu ngai Billion and Bapunga, being only when you want to run a mark, the lecture and a linnan. A little carna jama, jamarcul, nalichalangalangao. Man, Nichalang jamarculeo. Tiang bala dukar. We need dukar winning alekan, pap marangal. We need dukar winning alekan, julu marangal. We need dukar winning alekan, lican dongur canamin. We need dukar winning alekan, look with your prangal. We need maladang, I to make it our tuna, dang win bala. Pelen, the Murtoman gifted a bookmark na, a little. Na man, a guru to Mirira. Guru to Nangalitunina, you are to Guru to Yakan, you maram. You tawala, you tell Yamarpoli Murda, Malangur Kanango, Malangur Kanango, Malangur Kanango, Malangur Kanango. Being or Baturu. Napalil, Wawalil, Tatulil. Two anangoni, one loin Nimurong, Nimuto. Two cargo maltun dintuna. Pilingay nga tido yurjapi dual dollar trarica kunja mula makan yacin ngay nga japi ya dunu pengal pilingun al bible malak dur palawal magin dunu pena minan unilir ngay ikan jajninan japi nakan merikin unal wangangol ngay kan raipir yurjapi unilir ngay unil kamin ja start ya ngay beginning ja wal ngay unilir aduan jan ako ngay babuguru wil yun ha Lemurto, you down now, way out, Upan. You turn way out when you can't get a margin. Pretty came a kimura, Rupo, you know, you know, call it good to carpur. They came a jituka, you know, and you know, call it to carmigil dara, do I be rich up with dara, do I? Yamarpul, little one of Malambino, little one of the Yamarpul, look with a candle, Kung the candle, Nil the candle, Tata candle, the Palanyanakun. Alimutunama, do I need to caruta? Yo, kaguni room rungan maram, uni ngay kau walang angura, yal yunamir walang ah, kapala niya mulunok kunamir walang ah, kama kaya, epi jan, kana kon wang angur, marat nung kalakra namir, wang apoy tawong, wang apoy nga tunga tawo lakra namir, kano ko naman to, pala yan ako nga rako na we, real life story rako we, Para to kamar cimen makur to karpo kan to karpo jamar kuliah pura jama. Uni ingara kaya kanawi. Cleaning up dako. Yes, now na kunda sa word. Now we balanya describing word coming up here. Ipal nation.
8: Tuan Jawalo, 9 o'clock na PM. Munagon, kalkimak ngura na mirwalo.
9: Nami di bookmark yolngo ni makangama yolngo radio news
2: yo bookmark ngarany mo kadal silbia ngul pidich kadwan yang arato dao numalany gurupan politics update ngunung ngurupi di nao ko seed ko mulkaw 10 years ko ngay ngunile di kan seed ngur jen gari ruar pala mista goyola kaya ngunik nakun ngay ngunik jaltil ngay tubi ngurini di ka yupto na ka warpala nakun makoyula nawe walal ngoni ngrokere nakun ngaya ngomere mar walalang nakun indi walalang kangora ngaya ngo ngoka yonara yor ngo bele ngaya ngone maringe ngone limurong na rom yor ngo limurle ka gomuro dal manak manak ngroke ngone rom ngoy nakun yor ngo rights kumala ngay kan ngone li di jengar yor ngo rom ngo kaya on ko inakon ngayon ni bityan wang akam ngunin ngayon ni kunara yun yung ni di jaman because takon ngunin ngurong ni di rom do to al Northern Territory Government bayang ngo walal na kun ngulik ibuturo bituro kamak maktur yul ngo rom ngo kayul ngo voice ko limorong ngurong ni di rom do ngayon ni yun ko yuptun ya kunara yun ya jaman ka ngini na kun akun doyala lang umiri na lang ngay jal kriwap tun war pala jamaw hopefully ngay tungon nili din akun nangoy ngay jama marji niya maramin ka ngay tuka na kun still kung kayo niyan yung ngay katiyang ngay bala na kun doli di seat of murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka nakunya on ngole mori news kun ngama ngoni ngai nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jel kre waptun sit ko koyok yewar ngai ka ngurki di jal tin ngai to ngurki di jel kre waptun ja mau sit of mulkau ka ngoni din nakun kalai ba phari ngor gali ngor ka doli din ngai koyok Mereka lembur dan ngoh, tolong ika family ngai tam kalewen ko pun ngai tole de. Kawar pun lembur dan ngoh, mereka ika background dan ngoh dek kiri, kujuk kujah mau ngai kan jah madeli health ngur, nurse ngur, male nurse ngai. Ka jalkri waktu ngai kan ngai tu jalkri ngupan war palanya nak ngur kiri jah mau. Yul ngoh lemurung, kungai ngai ngai tu lemurung represent. Yul ngun mertin parliament ngur. Kaya kawalal mo ngun ngun ito ngay voting ya by election ya. Ka September 12 to. Kabala niya.
1: Yo, thank you naman ko. Butter ito daw. Tambal yul ngun ready early.
10: Yo, namin book pag friends ka families. Doon ya daw nyumukulin. Bing reotin to yung napurungal ready early. Nabodo announcing naman lang. Uning ito reotin to mind plan dora yun. Naman ito aral to jama mining lease wangaw mala ka daray numalang do ka napurong jama miriw mala daray napuin ito nama wanga marking boy o bounded boy ka sign mala lechukung nango ka barriers mala dol real tintangor napurong ayang o lechuk mirga respectful ka continuing napurto communicating numalangal Marga napurto rambangi kungga yon jama ngala palmiriw ka wanga watangu mala. Ngunin ni jal pulu dao dipal nito contact number lil. 0492-415285. Kabulu wala tutor lakam number kam. 0492-415285. O dipal nito emailing walang. govcommunities@riotinto.com Kabula doraka malas na govcommunities@riotinto.com Kabalanya, thank you.
11: Yo, namaka ngama yul ngu radio ramen gening gaji ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngama dual balagum murukat jirk ngur galik ngur. Thank you.

0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, na mire book mark ngarin yin no. Don yang rakawang ngain ka ka leven ko or sirip ping or. Ka nga may numakadwal ka yun radio kura.

0: Io ho dato tutto quello che mi ha fatto.
1: Che mi incontra? Vamo là. Allora, non è buona la prova, non è qui, per cana rangilla, rangilla per un altro levanga.
2: Io,
1: I will be a problem. They caro after school. There are up to the current of the car. Become one at that hour. I'm going to. While I are up to the left. I couldn't have a little pull out of my larna. One I couldn't have round. I have an avenue. I said, I'm going to have a tip tip. I'm going to have. You don't want them. Special and men, but important. You want to put in the lacra and among which you belong in your conda? I rebelled it up. What point up only? I'm going to be a cooper. You're going to be a cooper. I will be take a pull up the Briam Rimrajella in the Baman. Felicity, Yaku, take a Felicity, got it to be taken. Felicity, Miss Ross, you, Miss Ross, take a Yaku, Pukubriam Rimrajella. Well, I'm going to go to the Canana Pungola, drink, drink up one of the car, but I'm going to biscuit nana. I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Biar tu biar tau. Apa sekarang ngerti minyak ni golong le, mai yang le. Pulak tak kamera yang ngerti ni. Kalau ngerti ni, orang nak kena apa kau tu golong le. Tiada minyak le, nana pernah le. Ipo lah dia cium ngopi aku balik le, punya kali. Mana pun kita mau main ni. Ngail martinya ngaknya. Wei nak kun nak ko ko ba tele ben ole.
3: Wakai. Ngem.
1: Nak kun nak ko ba ko ba tele ni nak ko ko ba tele. Bejal. Ben ole. Ai ma ella no na na mal. Ko ngori ke mar dia. Ella no na na mar ngi. Ai ma ella na ta kar ko nya na. I'm not going to be able to do it. Anak perlu berdak. Angan nak pun gaya orang orang le. Repo. Gol yo gol. Enam ribu.
3: Yeah.
1: Mal matnya wah. Ko, nomor ko. Mal mati pesa cara ber. Abel jin gaya nak le. Kau angkat anak pun perlu tu otten al wanik. Apa berle?
4: Tar.
1: Beran kau le kata enak. Kau finish tak? Angana perlu lihat ana. Amar tinya nak wala nu otter lirti.
3: Ya.
1: Lirti otter naule. Anu ngai mera kerja lirti. Kapa tara nama muka yang merta. Kualin minya nanya le pulak kena merta.
3: Oh.
1: Bilina. Baju. Kualin minya kau le. Pengal pengal apa merahin pol bapa kau. Kualin minya le. Kapur next day jaga school ngai nana minya le. Ngarak kopi anu pokok merta lirti kau angai. pamal ngare bin chudor dal pamal
2: mura kare go jo tarain
1: bi wala ko ro ko no ay wan ga jom yak to ngani ngani yak ko e puna no no to ya bu komete bi ka na wala bu komete ngani yak ka ma chebro wutu na benara na ngara nyon ngaya ko pu ngada pamanya bin chula be mamla tar pam bin chul ko na yak a ka na bang ay wan ga ngai nga ko ko wa no no mari una rim seven rim seven ngana for multi grade ko ne na be mari una ngayon marti nga pa kayo nga jabra doon dito eh. Okay, who won? Bigyan na. Ika ba eh, kamala? Ah, bigyan lang katao. Ya, katao ng budget po ya. Hindi po kay. Ano harap ya? Narap tao?
2: Narap tao.
1: Narap tao.
4: Deadly, deadly, deadly.

0: Hi, I'm Dunstan Witra, and I'm from Bestwick Community. I'm a media officer, and you're listening to Yulungu Radio on 88.9.
1: Yo, that was the NTV. Yo, that was the NTV.
2: Pena de arama la cámara.
3: Pongo de arama.
2: Ni. Atua de bala ngai de ka kale ngai nya mara kari. Wal. Tole bala kale ngai. Angu de bala ngai karwa nya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi. Muktra. Bola kal kurang ada faun ngama. Benista martenyarap tuna bro shop tuna tula bana kone wanga ngalo ala pungana ne bana rai ora unye na pro ngat tuna shop tara na ora ta ko unye na pro tara na ora ka tula la nyu record jeng ngang ora kadel china ulang ulang start ninge teng bala ngi education center na adult education center na teng nya la 1, 2, 3. Kadual na lele. Pun sa namrendara ora. Na bale ka child care center na ngay tayong abla. Undi na na pungo wang na namrendara ara mga na nai gold malay.
1: Hmm.
2: Pam tanguni na nya. Ano kadual ngay yun? Na nya. Workshop kadual na bale ni nursery. Undi na pungo ako technical school ako.
1: Yeah.
2: Paling nyalapin post primary orang ko unia 10 go iya 10 go 11 go na unia school post primary wala lelakanya ada ngunungu yung ora emile wang kalep pa na ang unia wang ana pun ko kaya adult education center ngatil mo ang unia li ngara ngatil ya school ara ora na nga 15 na milenya ya 16 million yara bala bala yang le marti no ku kam work experience ko literacy jama taru yo ru taru karang hatri jama literacy center ngara muni ku ngatri ngut first pun jama ngara yo golong ana pun le ta kar ga paman
1: agara jo tem
2: golong ana pun le finish chat mari shop li rupiah le berjam mana pun nya Ako, ano bro?
1: Nalen.
2: Tono la, uro na. Una ka lelo niya, ipala na yung marketing. Ipala na. Pala yun bro lao. Panik yun na bro, tawang na taka ana. Pero nga na pala mo rin. Walak ka di ka. Panik yun na di ka na, takul di ka na, everything na ka.
1: Wow.
2: Nga tali ba, ano bro, drink? Kabro.
1: Abro?
2: Lau enam belas, wang kalau macam cerita berdiri cerminal teh kalau, tengo la ni tike sti vekaro tanga tanga tekaro telo pan bapu mel yul nganya rikau ko pinural balanya rangi puja karo mil minyana yul nganya ali de ngana pungu kayul kalani ni
1: baful na
2: kalani na mul hilanya kacu ngai ngana pungu kanya tu namanya ati ni kayo ang mga mga bilik na lang ngayon ng orange pa na mapalya nit niya banya bilog ko na win kayo mix banrulim na bilang na nit ko na niya ako pala ni mat niya ni na kayo ba dala ng alkola banalumur na banalumur na lumur lumur na puko na ng alkola na na ni na na na kuya na na yung mga pala nit lang. I'm not going to be able to do it.

0: yoda yolong radio am yolong radio arts am adapton ngara kada manual durke to asking wa wana ne kom na age to meni kemla manga kananan go ben yako
1: yo first year I started with no music program back in 1995 around there ka I was nakun nawe involving with nakun all musician mala nakun subsen members ka Dr. G was there with Frank Unumura ka nakun ngara wala ni met onili nakun while they was doing music workshop that was in 1985 ka after that I joined with them writing song ka music na buka setting up mala nakun instrument ko mangi tere keyboard ko ka drums ko ka may kau nila nakun help na buro ni Dr. G ka Frank Numura ka members from Subsen mala my cousins ka yo so first band we started nakun just for the festival kun nakun na yung ara on gum na yako nirpan Bush Lightning and that was in 1996 to ngay ngay after I returned being a university or music workshop yo
0: you mean maktao wa kana ni age to babrak to na
1: yo ringi time do ngarengan school yo iya 10 or mak ka 8 yang rakuni balanya mirinya ka 15 years old ora start learning around the music ko ka songwriting ko yo
0: yo min mak ka ni sol ura ayol ko ben ngo
1: yo after that Bush Lightning ka 1996 to ngara start na kun ngara mengetin music kun naf nara songwriting ka ngara ku brothers na kun Joshua ka the cousin came back from boarding school ngara na kun namo la all over musician kun na kun walal kan magitin na school ko ka in 1996 na por start na ya kun change sol ura benna ngara na kun forming na nin benna ya urit na so na por je yang mala ka oldest one na por galo ni ben wor ka Frank Unumura ka Dr. G ngay same time na ko second na singer
0: men mak o dao na na kono godo a dream to be a music or na
1: getting an interest a sport or atilja basketball football ka track and field cross country balanya ko favorite mala ka music mala na kunda ko favorite maran nga ko la kon Lan Richie Richard Marx ka other singers mala John Sikara na mala favorite mala singer Michael Bolton ngara kan ni ngakul ka thinking ngara kan kon ngaran kan de de rebe pite ngara kan ni imagine ni kon ngara nu ni singing newin nu ni mala artist ro favorite ta pala ka thinking ngara haro dol on da ja musician na be singing ngara do frontman na on la on stage na ebe ngara ka mulu kure nda ko ka ben na kon blair ka ngame ni music mala on ni nda ko kon dream ja came true ebe
0: Yeah, min mak tap perik. Nee, nungo na koni ni idea wik kama eh. Doa ni change nungo life ni uni ni fan uni ko deramo. Kado ana ni Kana ngula fit kaya jamar kole nungo ni na singa mala o bayo.
1: Yo, uni ngara na kon music kunye. Meten talmirin sport jamar ngara meten kana anak tanggal lebra. So first ngara try ngara ko yutin ngala pernah mialat na. Ngay kan involving na kun marakal na kun singing or ngay kan marigitin ayan ngay kan na kun busy ripi mula sport to hula nali na kun bango ngay rako malturo footstep ko ka after that ngara try daramun ngara ko yutun but already ngay kan na kun ningakul ka kana ngay kan brak tight na ngay tuning up ngay kan mayang mula dater ngay kan ka pala ngara na kun nangal ngay na kun ngay ngalapulin ngara niya Margal kiko ngala music lebar akun gujuk na Pedro yo ka tibon mo kainik name ya mringi na kun urwot na nanon akun ngay start ano ganan youth band which is main makara kun akun second footstep fit jangaga nakon heading balay footstep rakal
0: yo men mak lecho da awani sharing
2: yo le mur kanga ma yo ngurai re out the arma yo men mak

0: Wangaya, 6 o'clock in the morning. Jora unare.
1: Yo, namere bookmark yolngo. Numagangama yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarang kadal silbi angul pedich. Kadwan yang ada tu dau numalang grupan politics update ngunung ruki di nau kosit ko mulkau. 10 years ko ngay ngunung lady kan seat ngor jin gari ruar pala, Mr. Goyola, kaya ngunung nakun ngay ngunung jaltir ngay tubing ngay di ka yup tu na. Ka war pala nakun mak Goyola, nawe walang ngunung ruki di nakun ngay ngumiri Mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yulong o bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na rom yulong o limurong ka gumuro dahil manak marang kang ruki ngunin rom ko yun na kun yulong o rights ko malangay kan ngunin li di jengar yulong o rom ko kaya ngunin na kun ngayon ngunin bityan wang akam ngunin ngayon ngunin kunara yun yung ngunin di jaman because the kunguni ngurungi di rom do to al Northern Territory government bayang walal na kunguli ki buturo bituro kamak maktur yul ngo rom go ka yul ngo voice ko limurong ngurungi di rom do ngay nguni yaon go yuptun ya kunara yun ya jaman ka nguni na kunakun do yalala ngumiri nal ngay jal kriwaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din ako ng ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung kayo niyan yung ngay. Katiyang ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to ka na kung yawon ko limon news kung nga ma ngunin ngay nguna yul ngo wanga niya yul ngo ngurki di ka try jel kere waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere waptun jamaw sit of mulkaw ka ngundi din nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili mo rin nan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbro nang maringi ka background nang ngode ki di kujuk ko jama ngai kan jama dele health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jalkri pop tun ngai ka ngai tu jalkri ngop panwar palain na kon ngur ki di jama o yul ngo limurong kung ka yun ang ngai tu limurong represent yul ngon merkin parliament ngur kaya kawal mo ngon ngon ito ngai voting ya by election ya September 12th, Kabalanya.
1: Yo, thank you, Numalango. Buturi Kendao, Tambalyolong Radio.
3: Screening for bowel cancer is simple, private, and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
4: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Emmonsburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Yolngu Radio.

0: Yo, you're listening to your radio
1: in Cartalala.
2: Yo, gadon yang uni di kabulo na malimur dao ngarakang pan limur tu biji bulu ngama dao ngarapal merongong limurongong maladual.
3: Yana kunna balanya dao kay prizual kami cerum dao dal daro kamay mak daro ka na ngay mulkro lap mana mer ngayang mo alimur tu kanin na rom ngor magaya burberi balanya ya daro marana mer yuro ngo balale mer. Now we are kumbaranda ko respecting
4: yo
3: one another yo ka now we kanina repri ngol na cerkan na kon marang na repri taro ang edwari kamro ng ang ora repri ngol ya taro ang metir rom ngol ya marangumi
4: yo
3: mana purong ayun ng limurong ayun ngol ngol muna bala loko kor muna bala na ngol rom ngol kalkyang ngol limurong ngol family ngol na tenimur to kanina yor ngol Baranya, naya ngomir, babto na, yor ngo yan, bormo ngo, yor ngo, nanem mir, manyak ko na mir. Limuro yor ngo mala, aguluwang ang mala, ngayon bak malang, room mala limurong, kanao yung ngayong makapton. Alimurong ko yung alimuro. Yan ko na po kanda marangal, as I was growing up, nakon, narakan marangal nakon, ngayon periodal, narakal ngatim, miringuwal, mayim, miringuwal, papa, miringuwal, Nabibi meringwal, adik meringwal, kuruto manggitin ngelbay ma, keringgar ngol, unilai piri, nalcando, nama, yol ngol namatam, kayaka, lahe dalstir, lu marang balak lanya malay, bingul bili. Kuali ngay lu nguna, bipungulin nguran na, ta dao ngulin ngala permilakan na, dao malang nguna mayalik mikwipin dao, na balanya, dao malak. Limurum, tahu eh malah nak kunda uang aja urpan mada kena eh kara, pernah lenyap malah tahu, nak cer malah tahu eh, jaga sharing, manjal,
4: yo,
3: malah lenyap malah tahu, kamu ni ni kata tahu, miling banyak cungu ni kangura, nak cer limur tu tangan, malah limur tu yo ngulir nama ya, malah tahu eh. Wanderak palingnya rom, lalakal rom, wanderak. Jadi mesti ya kabitkan. Jadi mesti nama ram, jadi mesti kuring, jadi mesti sharing. Kungai mabitkan yurung wala, jadi mesti wala. Palingnya mereka ya katukan ini nadung nongir. Kalai nama tuka. Ya palingnya.
4: Yo, tangayam tahu punya ngaji lagi, nunggu tunggarai, tangayam nunggarak ram tahu.
3: Yo,
4: yo.
3: A bolo, mari, bolo ngai kanua rui pun bicari, nana perukan jama, nawe nakunia ikur balanya, bora cu na peru, nawe na peru dia kemarang al daruk, mana perberi, na perukan marang al nakun, nawe balanya rui peri, bora cu marang al wal kan na peru nual. Mana bala parents tu, ala perberi, a bolo na peru nual kan, ngakicha, growing up mission school ngul, ka bacin malah nak perjuangkan
4: discipline
3: malah discipline korupa repri yo korupa wala nak perungan
4: yo al kelebihan
3: yo
4: bilanya macam kat room dal mo school dengan kapulo punya bela outset
3: room ayo malah yang naikkan macam lah tuan lah nak pernah kun tuan lah perkara leadership ngata mana kun ya bela ya Pwede ba lang, wala kunin, napadya ba lang ni Kanabarak na, wala nila na yung umalan niya, ay pinibarak.
4: Yo.
3: Ay wala niya, ay pinibarak. Yo, buto, tumok, langga barak, ay pinibarak. Alam niya mala, darok malang ngay.
4: Jinaw ang balan nga doon ngayon.
3: Yo.
4: Jinaw ang iya yung 2000 iya yung panyan. Nganjala enan, tam na nakay, yung rukon, nganapling ko, napa. Turkton.
3: Yo. Yo. Turkton yang ada ni. Brukun mari mencarawan mencera. Yo. Nah, yang jamar kulit malaya balanya. Paya ngulai piri ula. Nanda kawang ngul malang ngul. Kabulo tarawa ka. Kumur minu nawe. Mak. Barang bayang ngajaga main makumak. Lukalim ngajarawan kumur minu lana malah. ngata mala mala kodjo katarwa katikana mala ndarwa nangulungi ngai kapeking lembur musa muluk kurna ko yang anawi na
4: yo
3: ebona nya ngai nangulungi na kon ka chele bichinga na mawe pue pu kalcha na maka nangulungi ka na we bian na pu kajal ti lo we want to be like the other mo puna bala yo rungo angulukin ga maltun tukar rongo bala ngai ka lembur ngo yang nangulungi ngai pere
4: Ah, baik kerana
3: man.
4: Yo, ka.
3: Yo,
4: yo. Ka. Nalpenal maro wanganya mi tango community namanya yormo community repere yon yemurkon napangro tango bayi dalam abinya napa ya Pernya bilang nano ka ka mangge yun
3: yo
4: tango bena wir merenda me
3: yo
4: oi bu mega break kin nal pana maro repre me dana lin yo al kumam nana maro dang al tuna bala papa ngal tuna rong bala nya pam
3: ki yo na mai yo bala
4: kayakan kayakan yo Mal malengo, yumur ko o mal malengo ro yakan aro bertuman, orle yun bijan bijan ngacil nuna kan rekan. Bayang yakan yaka barangga embilinya ya, ningo anda napangan. Anyal penal maro pan kalam room, yur room room ro reprint tanaling o palabjan tanaling kulo ikam, ama calling orle.
3: Kira ngembala anak kuliah kembali muka jadi nak buat anak punca. Balik muka kawan for your room, balik dari room ni, balik dari dia grup balik room, minat muka room awal anggalah.
4: Yo, bikin ya.
3: Awalnya tu bikin dia beli nauri, kong grup balik room anggal, tayungan bilang na, resource ngal malinggal, rupiah di kana malah. Yan natali marto chamar yo maybri kali mero loko na le mto bulodal ko mala pal meriwanga una mala homeland malanjone dere macchi wanga dwale le mero balanya amal mto paypri ka korpan wanga ngo malango me le mero ingal papro ngo yan
4: yo
3: maito balay rong ga maram kadao rom ngai tulong yan Mukur balanya lapan jamir. Kalau ni dua bola health ngai tu kerja maram bangi working together. Health malah nak kuda kali pun kongai kerja ma. Health tuan miwat. Kamu ni balam nangor. Madakal. Kamu ngaji tuan nawi. Helpful health nak kerja ma.
4: Yuta.
3: Yo. Yang ni ngai ka. Tahu nak kena bikin milap nampak ya bikin beli dia ni utai room tu mana nak kena ni petrol sniffing, have guys kalau alam orang kangen mora beli riaku nawi ni ka have guys tu ngah cendera wal nawi led balanya led ulatung ngai, kalau ni ngai riri ngai bumbang ngai tu ka unang ngai tu ka wayway unang bumbang ngai tu ka merekuman. Una ding tamul kurdual tolong itu tumuk kuman ya kan dongai kangut dan main makum yoto undang itu ka tu kan ngai kangut dan growing ngai tapi jan ya rumbal ngai 30 yang ngai jinawa dan nur kurdual bambong ngai tumuk dan ga kuyangan nakon ama itu dia ngin letting nya bodo na Bumando, balanya na pagkabay pungama, tao.
4: Yo.
3: Tayo kalakan, Ricky Trajendo, tao na prong. Yo, help po tao. Ka, I believe, tole tao ngayon, mind max.
4: Yo, okay.
3: Ya pala niya, yo. Nimor to ka working together, ngunin ngay ka education nimor to ka marami, yo, ya pala niya. Marangay, yo, ngayon, mind getter. Mangetir ngai to tiaki malango really malango ya kawan ya tukang yang mela umur rupiah miljam mela health profession mungkin di kacau al tuka ka ngomong ngatur rupiah aku ngomir kaji kasih ja bayang aku ngomong mela ku
4: yo
3: yo that's why ada ngomong kan various malangkap man departments mela agencies mela walau tuka korupan dao nomor yuar
4: aku ngain
3: yo kongayan bergungay bergungay yang ngayut taka taka yung problem ni affecting yung mga na young people na
2: yo kada niya to dial na purukan at tamdual ay dito ako kama ni kaya ngatil ngama kaya lala bukurong ira

0: Hello, ngarai ako naipiri. Kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko. Ka numa korang ama your radio.
1: Patch.

0: This program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola karam ne malangge markore. Ngara dwal bipuka, ngara tuna kun la karam da o ngge markore da o na kunya kurpu da o ngura nal na kun limer tungura ne maya markole kala ngara tuna kun ga la karam dwal da o ne malang o radio ngor ya la bon makenga ko radio ngor rira kai ngara ka dwal ngara tola karam da o mara mandangalang o Now, Pugan Gipui, Ka Urpan Pui. Manauni, Unimrakan Ninan, Unili Wangangur, Ninan Mrakan, Palangai Bicharavangani, Now Inganjin, Ninine, Ne, the Alwangangur, Kangaran to Marchi Bala, Maranuan, Rolichalang, Limurunga Marcureo, Paratura Marchi Ranginama, Mulanako Bichara, Palangai Marchinan, Karangai Maranga. Pala marikinan ngay meranjal kon. Larat na. Cacayo riarok. Riarok tura macin. Pala rangin angala. Rangin angal. Ngay kan nguran bar kubi. Pala ruik kubir. Marikin ngay. Ka. Mak ngay tungun ni milmit pan mak pairong. Ngayin jaya ka ngara maringi milmit pan ngay rongin ang. Kapuhar curu ngay macin ngun ni. Meranjal. Ka mulukur yudobok. Kangal ngay rar ranging or palangay kan nawin kurtan daga-daga yro daga-daga balcham na nan kan nga wira bala macin rar irangay mitur makin kangay rulang tur ka cukur mir kangay kana rulang tur cukur irgana ka makin gana pikiran ngay macin mitur karulang kadara nawe ngalte tinya yukur kadon dia bala ka cukur tumur kagana ngay rulang tur kawang kay macin rar ira macin Baik, palangai kulun na jalak tur. Kulun na jalak tur, bilin. Kamen mak, palangai ngurung kicang ni, yau ira, ngurung kemang jalak kun. Yau ira ngay kan no, bibili nguran kan. Palangai ira macin mang jalak ya. Mar mak, ngulamak til kuru, mar mak ayo merkut malah. Palangai ira ngay, bilin, licang jay ira baik na. Panakan narat, palangai pinaran. Main ganin dan warau orang. Nau ngai naran main mak. Ka mercin ngai bala. Karangan ngai nau bercur. Kulon ni bilen. Lirchen jai urbaik na. Panakan naran. Pai ngai pinaran. Main ganin dan warau orang. Nau ngai naran main mak. Ka mercin ngai.